0: Guloy ito gawala. Ngablasat ka awang-awang dunungan aing.
1: Balik sa kilat ka?
0: Ulang tutur ka ni kalangkang na yun. Balik ka tumaritis ka sin diancam da biya. Kadingin aku dewek cina juragan Arjuna teh. Tuh bapak na ayah anak na anak na dipayahan cina kicu.
2: Cik saha.
0: Cik gunungan.
2: Bejati saha.
0: Ayah kena siap. Mocong kecik beja-beja. Ayo buru-buru.